bal la ka fini, tout moun ka pati. Deja ka fè klè, yo eten limye. Mè mwen ka chèmbe, mwen pa ka la gè, wè mè an pou doubel doudou, an denye dousi.